0: Papa Jeppoy, pakita nyo nga kay Papa Carlos ang bagaling ang gasolina.
1: Ito na, kukwento na natin.
0: Magandang umaga sa inyo lahat. Dahil yan tanong mo, alamin natin lahat yan. Salamat! Atin sa inyo ng pot! Napaisip mo ba? Ang mahal ang gasolina ngayon.
1: Sobrang mahal. Pero ang mas presyo daw ang mararanasan natin. Sana to sa. Sana all.
0: Saan nga ba galing yan binibili natin? Bakit ang mahal niyan? Bakit bumababa? Ano ba yan? Saan ba galing yan? Makinig at matuto. Dito lang yan sa Pot, Pot and Friends. Alas 8 na, alamat na. Nakalad tayo sa Facebook, Barangay Alas page. Napapakinggan sa buong mundo. Online, live stream, GMA Network. GMANetwork.com/radio. Oh, sa 4th Estate, nagbabasketball ako dyan dati. Shoutout dito sa bahay, walang plano sa... Naisip mo ba kung saan galing? Kung ikaw ang huhula, wild guess, saan galing yan? Sa bundok? Saan galing yan?
1: Noong unang panahon!
0: Comment kayo, saan galing yan?

0: Ang gasolina, sige nga, galing ba yan sa langit, sa taas, galing sa lupa?
1: Galing sa mga diwata.
0: Comment kayo. So, noon ang panahon,
1: sa isang bayan ng napapalibutan ng bundok at dagat. Sagot na agad, ha? May paniniwala ang mga tao tungkol sa isang mahiwagang espiritu sa ilalim ng lupa. At tinatawag nila siyang si Gasol.
0: First name?
1: Pau.
2: Aray ko!
1: Ang bantay ng apoy sa kailaliman. At sinasabing tuwing lumilindol, humihinga si Gasol, kaya maitim na likidong sumisibol mula sa lupa. Takot na takot ang mga tao dahil mabilis itong magliyab kapag nagdikitan or nadikitan ng apoy. Isang araw, dumating ang batang inventor na si Lino. Mahilig siyang gumawa ng mga makina mula sa kahoy at bakal. At napansin niya ang kapag pinatak niya ang mahiwagang likido sa upoy, bigla itong lumalakas. Ang sabi niya, may kapangyarihan pala ito. At gumawa siya ng unang karwaheng bakal na walang kabayo. Nang sindihan niya, ang kabayo ay kumaripas.
3: Mali ka dyan, partner.
1: Mali. Hindi niya sinasadya na sindihan niya yung kabayo, kumaripas. Pero anyway, gumawa siya ng unang karwaheng bakal na walang kabayo nang sindihan niya ang makina gamit ang likido ni Gasol. Umandar ito ng mabilis na parang hinahabol ng hangin. Kaya namangha ang buong bayan, Pampa Jepoy. Ngunit nagpakita si Gasol kay Lino isang gabi. At sabi ng espiritu, ako ang apoy ng kailaliman. Maaari kong paandarin ang mundo.
0: Ano daw pangalan ng kasama ni Gasol?
1: Ha? Kasama ni Gasol? Naka-jersey. Naka-jersey number 24.
0: Sabi ni Kapitan Luffy, kuwitis ata yung sinilaban eh. Okay, kwento.
1: So namang hangbong bayan, Papa Jepoy, ngunit nagpakita nga itong si Gasol kay Lino. Nagpakilala na, ako ang apoy ng kailaliman. Maaari kong paandarin ang mundo, ngunit kapang inabuso ako, sasama ang hangin at iinit ang daigdig.
0: Ayun.
1: Eh hindi masyado naunawa ni Lino ang babala. Kaya lumipas sa maraming taon na dumami ang sasakyan, usok at pabrika. At unti-unting uminit ang mundo at dumumuy at naging madumi ang hangin, Papa Jepoy.
0: At pollution.
1: Pollution. At doon lamang naalala ng mga tao ang sinabi ni Gasol. Ang kapangyarihan galing sa ilalim ng lupa ay dapat gamitin ng may pag-iingat. Ang bawat biyaya ng kalikasan ay may kapalit na responsibilidad. Ang teknolohiyang nagpapabilis sa buhay ay dapat gamitin nang hindi sinisira ang mundo. Kasi ang ginagawa natin ngayon, masyado nang umabuso tayo eh.
0: Mm.
1: Oo. Pero alam mo yung mga ano ngayon, technology ngayon, yung bago ngayon, yung mga electric. Mm. Malaking tulong din yun, no? Kasi yung mga nagpapayaman, hindi ano yun, hindi sanga yun. Kasi mas gusto nila itong gamitin itong mga diesel, gasolina. Kasi doon sila kumikita. Yung mga malaking kumpanya. Ngayon yung electric. Eh, yung electric ngayon, Papa Jay, po'y sumisikat. Pansin mo ngayon, yung mga brand ngayon, Tesla, ano pa? Number one ngayon, yung BYD. Sikat na sikat yun ngayon, ha?
0: Yung sikat pa dyan.
1: Ano?
0: Enwow.
2: Enwow. Aray ko.
0: Meron ako niya na. Yan ang sports car. Yan ang hari ng kalsada. Hindi yan tatabi.
4: Meron ako yan, sports car.
1: Bilis yan.
4: Di mo maano yan, Papa Jeppoy. Di mo ma-vertican yan.
0: Hindi.
4: Di ka makaka... Hindi ka tatagos dyan.
0: Di ka tatagos dyan sa Enwow. Walang stoplight, walang coding, walang pedestrian.
2: Aray ko.
0: Walang side mirror. Paalala lang po sa mga naka-e-bike, hindi po pansit ang pampahaba ng buhay, ha? Side mirror po.
2: Aray ko.
0: So, galing ang gasolina sa ilalim ng lupa.
4: Oo.
0: Saan galing doon?
4: Ha?
0: Saan galing? Uy, nakikinig. Speak of gasolina. Boss Marvin, Boss Joey, Boss Oliver, si Ibiang at si Raquel. Magandang umaga.
4: Ito daw
0: sa
4: ano?
0: Sa ating aninang Vice Mayor, Vice Joji, Diolago.
4: Diolago. Itong mga natural gas o mga langis, noong sinaunang panahon, ito ay natagpuan sa Iraq. Iran at China, Papa Jeppoy.
0: Ah, doon na una yan.
4: Oo, doon daw na unang nakita yun.
0: Tita Irma, happy happy birthday. Nakikinig si Mami ni Dredd. Magandang umaga. Batiin natin, ha? Happy birthday.
5: Happy happy,
0: happy, happy birthday. Tita Irma.
5: Sa'yo ang pagka...
0: Yes, mundo.
5: Sa'yo ang inuwi.
0: Happy happy birthday, Mami ni Dredd.
5: Happy
0: Kuya Allen.
5: Sana'y
0: Gizmundo family. God bless you all.
4: Dredd Gizmundo. Mag-camping na kayo dyan sa Camp Hayatus.
0: Yun. Celebrate na happy birthday. Pwede ba tanong mo nga, Dredd, kung pwede doon sa Camp Hayatus sa Father's Day? Siyempre, hindi na naman available.
4: Pasara ko yan eh. alam at Papa Jeppoy, mahigit milyong million years ago na ang nakalipas, ito daw yung pinagmulan ng gasolina.
0: Mm-hmm.
4: Nabuhay sa sinaunang dagat ang napakaraming maliliit na halaman at hayop gaya ng plankton. Nang namatay sila, lumubog sila sa ilalim ng dagat at natabunan ng putik at bato. Kasama na rin yung mga ano, yung mga bones ng mga animals.
0: So galing yan sa mga bangkay?
4: Oo.
0: Noong millions of years ago?
4: Oo, yun yung mga nagproduce ng gas, langis, oil. Oo.
0: Sabi rito, dinosaur daw.
4: Yeah, isa na rin yun, yung mga ano na yun, basta mga buto, mga bones. At unti-unting naging krudo o petroleum. Ang itim na likidong hinuhukay ngayon mula sa lupa. Mula rito ginagawang gasolina, diesel, kerosene at iba pang langis.
0: Yan yung mga bangkay noong unang panahon.
4: At unang natuklasan ng tao ang natural na langis.
0: Mm.
4: At dito natagpuan yan sa Iraq, Iran, China. Sila yung may pinakamalaking supply ngayon ng gasolina.
0: Doon pa bago, na, doon pa na unang na-discover yan?
4: Oo. Oh.
0: So, ibig sabihin, nandun yung dinosaur?
4: Malamang.
0: Sa Iraq?
4: Oo. Oh. Nandun siguro mga dinosaur.
0: Naniniwala ka ba na may dinosaur?
4: Oo naman.
0: Sa tingin mo, kung may dinosaur ngayon?
4: Ah, wala tayo. Ikaw kaya dapuan ng dinosaur?
2: Aray ko!

At Papa Jepoy, ano pala to, no, bago pa nagkaroon ng kotse, hindi gasolina ang pangunahing gamit ng langis. Sinaunang gamit ng petroleum, pandikit sa bangka at gusali, pangsindi ng apoy at ilawan. Gamit noon ayon sa paniniwala ng iba, pampahid sa kahoy para hindi mabasa. Yun pala purpose niya, no, yung wala pang mga

0: na nga yung ano, wala na tong mga animals, mga tao. Mangyayari lang yun. Mauubos yun.
1: Kailan ka kaya mawala?
2: Aray ko!
0: Loko ka!
1: Para masimulan na yan. Let's go.

0: 25 twin pack. 775 SRP lang per baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Wag madalas pagod at puyat, prone sa anemia.
2: But with United Home for Sulfate Iron, may tulong iwas lata, hilo at putla. May healthy blood for a healthy glow with proper diet and exercise.
3: United Home.
4: Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
7: Good morning, my dear plants.
8: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
7: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
9: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
10: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Mga kapuso, si Papa Ace po ito. Sa dami ng ginagawa natin araw-araw, madalas talaga tayong napapaaray sa sakit ng katawan. Lalo na kung may extra work pa kayo like me. Mapatrabaho man, bahay o sideline, hindi natin maiwasan na mapagod at sumakit ang likod, balikat at kasukasuan. Pero eto, para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan. Dahil ang dating Alaksan, ngayon, extra galing na. New Alaksan Extra. Gaano ka extra? Ngayon, up to 3 times faster versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan, alam nyo na ang gagawin nyo, ha? Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Barangay LS 97.1.
13: Number one.
14: Stronger.
15: Matibay.
14: Forever.
15: Habang
12: number one.
16: 8:35 ang oras sa buong barangay. Welcome back to the show. Pot and friends, ako si Papa Jepoy.
17: Ako naman si Papa Carlo.
16: Happy weekend, everyone. Di pa tayo tapos, ha? Kung kakatunin mo lang, maaga pa, 8:35 hanggang 9 pa tayo.
18: Pwede pa sila mag-request ng kanilang mga favorite songs para may lineup na natin, Papa Jepoy.
16: Carl Darwin, magandang umaga. JB De Leon. Good morning mga paps, di buong alam at pag wala po si Kuya Guard.
18: Wala, busy.
16: Hindi sumagot eh. Hello, kay Mami, Rain Pristan. Jason, Acostales, magandang umaga. Rain Pristan, magandang umaga. Si Boss King pala may pinapabati sa atin. Teka lang ha. Nasaan na ba yun? Boss Wedy Wahe ng Wedy and Larry Meat Shop sa May Kawayan People's Market. Nabati ni Boss Ging at ang buong Wahe family. Happy birthday, Lilette Aninyon Garcia. Kay maring Jenny kapala. Happy birthday, Lilette Aninyon Garcia. Diyan sa People's Market, Wedy and Larry Meat Shop. Magandang umaga, maraming salamat. At ang Boss Ging Shop, buhay pa rin ang Boss Ging Shop.
18: Ah, grabe oh. Kahit paluwal na, no?
16: Paano kumikita yan? Eh, may-ari niya, puro basketball.
18: Oo nga, yung may-ari, puro tornado.
16: May kailangan ka ba sa motor mo? Yan. Piyesa baka mo. Kahit anong motor pa yan.
18: PM nyo lang si Boss King. PM is the key. Siya na bahala.
16: Kahit anong kailangan mo sa motor mo, may nahanap ka. Gusto mo mag-set up. Hindi ka tutubuan yan. Hindi yan tataga.
18: Tama. Hindi tulad ng iba dyan.
16: Oo. Sa legan tama. Oo. Siya nga ang tinatamaan eh. Dami abusado eh. Si Boss Ging malakas. Hanapin mo lang, Ging malakas. Kahit ano pa yan. Hanap ka, may hinahanap kang piyesa? Mamayang hapon, meron na. Pupunta lang yan sa SM.
18: Doon na meet up?
16: Hindi, nandoon yung piyesa eh. Nasa parking.
3: Aray ko.
16: Side mirror. May hinahalag mo side mirror. Nasa SM po talaga.
18: Nasa SM lang.
3: Aray ko.
18: Pero nun ka lang sa gilid. Huwag kang magulo.
16: Oh, turo mo lang.
18: Babaklasin.
16: Turo mo lang.
18: Turo mo lang. Ano saan mo dyan?
16: Dyan.

0: pinapatawad pa kita kung umamin ka lang sana. Eh anong ginagawa mo? Huli ka na sa akto pero deny ka pa rin ng todo.
1: I-talk to Papa na.

0: Kaya ba today?
1: Hindi po. Ang bilis ng sagot.
0: Hello mga kapuso, mga kabarangay. Kumusta po kayo? Sana po ay kaya nyo pa rin today.
1: Hindi na kaya. Ano?
0: Itulog nyo na lang yan. Friday naman na.
1: Akala ko eh, sumakabil ang buhay na.
0: Uy!
1: Follow mo na. Oo, hindi pala muna yun yung solusyon.
0: Ah.
1: Lumaban ka muna.
0: Nang konti-konti.
1: Oo, pag dinakinay, magpasundo ka na.
0: Rico! Sino ba ang madalas na sumusundo?
1: Si Lord.
0: Si Lord. Nako mga kapuso, mga kabarangay, ilaban nyo na yan. Friday naman na. Kahapon umulan na.
1: Ay grabe, ang saya ko kahapon.
0: Ang sarap no,
1: mm-hmm.
0: na umulan. Pero sa kabilang banda, meron tayong mga kapuso, di ba, na nahirapan.
1: Yeah.
0: Di ba, mga hindi kasi sila handa, hindi na paghandaan. Yung pag-ulan, kasi ang tagal-tagal na mainit, tapos bigla-bigla, alam nyo naman na darating din yung tag-ulan. Hindi pa kayo naghanda.
1: Saka kahit maghanda ka ngayon, di ba, sa flood control.
0: Ay, doon na punta.
1: Wala din naman ding napapala, di ba?
0: Yes.
1: So nakakalungkot, imbis na sana mag-relax-relax kapag tag-ulan, maayos-ayos, parang relax-relax ka dyan, kapi-kapi ka dyan, nanamnamin mo yung lamig ng panahon, hindi mo magawa kasi isipin mo yung pagbaha, di ba? Bumahanga yung some parts of EDSA, di ba?
0: Oh.
1: Grabe, ang lala. Happy anniversary, flood control!
0: Anniversary na ba?
1: Happy anniversary po! Nawa ito na yung last.
0: Tara,
1: matapos
0: pa yun,
1: na sana. Buti pa yung flood control, umabot na anniversary. Kayo ng ginojowa mo dyan, hindi pa din.
0: Aray ko, aabot din yan.
1: Aabot din yan.
0: Tsaga-tsaga lang.
1: Tsagaan mo lang pagiging toxic niya.
0: Yan
1: talagang aabot kayo ng ilang years.
0: Nako, mga kapusa, welcome na po sa programang Talk to Papa. Kasama si Papa eh.
1: At Lady Gracia.
0: Pwede na pong maging bahagi ng programang ito, guys. Mag-message na kayo. Mag-PM kayo sa aming mga social media. Sa akin po, Papa Ace.
1: At sa akin naman po, Lady Gracia.
0: Pwede rin kayong tumawag sa ating mga linya 8374-8737 or sa kabilang line 8374-8747. Yun po yung mga line na pwede nyong tawagan. O kaya naman, diretso na po kayo sa ating Facebook page. Pwede rin po kayong mag-message doon para mapag-usapan natin kung ano man yung mga bumabagabag sa inyo. Medyo matagal na, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Na binabagabag ka niyan. Pero hindi mo talaga kayang hiwalayan. Kasi nakakapit ka doon sa sinasabi mong mahal mo eh.
1: Oo, saka sabi mo, mabait naman kasi yan dati eh.
0: Totoo.
1: Yung dati na yon, wala na yon.
0: O, hinihintay mo na sumakses ka eh. Sumakses eh.
1: Saka hindi mo na mabitawan kasi dami mo nang pinaghirapan sa kanya.
0: Totoo.
1: Kumbaga parang negosyo, di ba? Alam mo palugi na ayaw mo pang bitawan. Kasi ang dami mo nang ininvest eh.
0: Totoo.
1: Di ba?
0: Nako mga kapuso, sino kaya ang ating magiging bida? Ako si Papa Ace.
1: Lady Gracia.
0: Ito ang Talk to Papa.
1: Number one.
0: Forever.

0: ILS 97.1. Stronger forever.
1: Lagi niya ako nireregaluhan kasi lagi niya ako niloloko at sinasaktan. Wala namang ganyanan.
2: I-talk to Papa na.

0: ang ating bida. Ano naman kayang kwento ang dala-dala ng ating bida na siya? Kaya today, ayun si Sarah.
1: Si Sarah.
0: Sarah, ang munting prinsesa.
1: Si Lottie yung may blush on na bilog. Si Lottie yun, di ba?
0: Oo, yung parang ano.
1: Pangit ni pang siopaw. Ang pangit ng blush on mo dun, Bia. Hindi siya nakakatuwa.
0: Pero mas gusto ko si Ermengarde.
1: Si Ermengarde yung ano, yung...
0: Bobohin daw. Ermengarde, Ermengarde, bobohin.
1: Ah, di ba? Sarah, Sarah, princesa.
0: Lottie,
1: langit, langit, impi, iba, ano yun?
0: Lottie, Lottie, Lottie iyakin.
1: Ermengarde, Ermengarde,
0: bobohin.
1: Hindi naman yun sa amin.
0: Yun sa amin.
1: Ermengarde.
0: Ewan ko, sumano, galing ng mga laro sa amin.
1: Bakit kailangan bobo? Kaya pala lumaking kang ganyan. Nakikita ko na. Parang wala naman yung sa lyrics ng mga laro namin dati.
0: Ba't meron sa amin nun? That's Miss Amelia, takot sa pusa.
1: Oo, yun. Miss Minchin. Ano na kay Miss Minchin? Miss Minchin.
0: Mataray. Parang ganun yata.
1: Walang mataray doon.
0: Wala ba?
1: Miss Minchin. Ay, makakabarangay, sabihin nyo nga sa amin, yung mga batang 90s, 80s dyan.
0: Kung ano yung laro nyo? Kung gano'n din ba, kung tama ba yung lyrics ni Papa Ace?
1: Feeling ko sa inyo lang talaga yun eh.
0: Talaga?
1: Oo. Ermengarde, Ermengarde.
0: Bobohin.
1: Kailangan ko tuloy maisip yun, iniisip ko tuloy ngayon yun. Kung ano yung lyrics. O sige, sabay-sabay tayo mag-overthink kung ano yung lyrics yun. Kung talaga ba si Ermengarde bubuhin. O, pero sa ngayon, kausapin muna natin yung bida natin na si Sarah.
0: Si Sarah. Hello, Sarah.
2: Hello po.
0: Good morning, Sarah. Welcome sa Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
1: At ako naman. Yan, ako naman si Lady Gracia Girl.
0: And lahat ng mapag-uusapan natin ay maaaring may post sa aming iba't ibang social media, digital platforms. Okay lang sa'yo?
2: Okay lang po.
0: Okay lang. So, Sarah, ano nangyari? Talk to Papa na.
2: Ano po, mama ko po talaga ano sa akin na tumawag
0: dito. Oh.
2: Ano, opo, kasi yung mama ko po kasi yung guardian ng lola ko.
0: Mama mo ay guardian ng lola mo.
2: Hindi naman actually guardian po, pero kanya po kasi iniwan yung nanay niya po.
0: Mm-mm.
1: Yung lola mo?
2: Opo. Ano po kasi, masishare lang po. Baka po meron kayong may advice.
0: About sa lola mo?
2: Opo.
0: Oy.
1: Ah, sige. Bakit ba iniwan sa'yo nung nanay mo yung lola mo?
2: Hindi po siya iniwan. Ganito po yun. Yung lola ko po, meron siyang pinakasama. Siguro po mga 20 years na rin po. Basta matagal na po kasi sila nung lalaki.
1: Okay.
2: Tapos po, ngayon po na medyo may sakit na kalimutin na, tapos naihanla na po yung pension, binalik po sa mama ko yung matanda.
0: Nung lalaki?
2: Opo.
0: Uy!
1: Matapos yung pakinabangan,
0: opo.
1: Ganon.
0: Oh.
2: Opo.
1: Oh. Yung lalaki ba yung mas bata sa kanya?
2: Opo.
1: Oh, okay.
2: Pero matanda na rin, pero mas bata po sa lola.
1: Ilang taon na si lola mo?
2: Nasa 79 po.
0: 79, nagjowa. Ilan taon siya na nagjowa?
1: 20 years,
2: siguro
1: eh, no?
2: Siguro po nasa 50 plus na, nasa mag-senior na siya.
0: Parang maging nagkaroon
2: po,
0: siya ng kasama, ganon.
2: Ano po, yung lalaki po, kaibigan po yun ng lolo ko, na asawa talaga ng lola ko. Tapos dati, nung buhay pa yun, ano sila, galit na galit yung lola ko doon. Tapos nagulat kami nung namatay na yung lolo ko. Sila yung nagsama.
1: Ay, the more you the more you hit, the more you love. Sila rin pala yung
2: Tapos, ayun na, nagulat kami nung namatay yung lola ko. Nung dinadalaw namin yung lola ko. Sabi niya sa mama ko, huwag daw sabihin sa mga tao na may anak siya, na may pamilya siya.
0: Itong
2: tapos,
0: sila lang.
2: Tapos yun, lang. Yung lola ko po.
0: Ay, yung lola mo. Okay.
2: Opo, sabi niya sa mama ko, wag daw sabihin na anak siya.
0: So, inilihim ang mama mo, gano'n?
2: Opo, parang gano'n.
1: Okay.
0: Bakit, anong
1: nung dati to ha, nung nagsisimula pa lang yung relasyon nilang dalawa.
2: Opo.
1: Ay, okay. Di syempre ang sakit nun.
0: Oo.
2: Kahit nga po akong nagulat eh, ilang taon pa lang naman ako. Kaya hindi na wala sa utak ko.
0: Okay.
2: Tapos ngayon, yun nga, may sakit na yung lola, medyo ano na siya, kalimot na siya. Lagi siyang nawawala. Hindi po alam namin ang gagawin kasi yung mama ko punong lupahan lang. Tapos nawala. May trabaho po siya ngayon. Natanggal na siya sa trabaho niya kasi kailangan po bantayan yung lola ko.
1: Mm-hmm. Ano ba? Ano yung sakit ng lola mo? Ano to? Yung dementia? Ganon? Alzheimer's?
2: Parang ganon po.
1: Napacheck nyo ba para alam
2: hindi
1: nyo?
2: Hindi pa po.
1: Wala. Pero paano wala yung pa mga po senyaris nung pagka parang nagiging makakalimutin siya? Kasi minsan yung mga may edad talaga, ang bilis na talaga nilang makalimot. Because of aging. Mm-mm, pero yung iba talaga is sakit na. So paano ano yung po mga nakakalimutan niya? Nawawala.
0: Saan siya pumupunta? Opo. Nalalaman nyo ba? Yung umaalis, ganon?
2: Opo, umaalis po siya.
1: Tapos
2: mm-hmm, binabalik na lang ng barangay.
0: Ay.
1: Tapos hindi daw niya alam kung saan siya uuwi. Ganon. Hindi niya daw alam kung saan siya nakatira.
0: Matagasaan siya.
2: Opo, hindi.
1: Ay.
0: Ano, nakakatakot
2: siya. At saka inahanap niya po yung lalaki.
0: Yung lalaki lang hindi nakakalimutan. Ganon.
2: Opo, yung lalaki lang. Tapos alam kayo nila. Tapos
1: grabe,
2: ito pa
1: okay
2: po. Mm. Yung lola ko, lahat ng babae, iniisip niya, ano yung babae ng lalaki niya.
0: Sino siya?
2: Pati yung mama ko po, sinabi niya, sinasabi niya, traitor daw, nagpa-asawa daw sa lalaki.
1: Ay!
2: Niloloko daw siya, ganun.
0: Okay.
1: Parang hindi over sa selosa na yun. O, tapos?
2: Saka hindi po namin, hindi kasi siya kayang alagaan dahil nga po, ano siya, naninigarityo pa.
0: Oo.
2: Tapos, nagsisindi siya ng kalan. Hindi niya alam na hindi naman pag in-open, hindi naman lalabas yung apoy kasi super kalan lang po.
0: Oo.
2: Ganun na, delikado po siya sa bahay.
1: Hmm, ala.
0: Uy, delikado yun ha.
1: Oo. Oo.
2: Tapos nananakit po siya ng bata.
1: Hmm. Ah. Kaninong bata yung sinasaktan?
2: Anak ko po.
1: Yung anak mo. Nahuli mo ano na po sinaktan niya.
2: Opo, nakikita namin.
1: Ano? Ano to? Yung parang palo ba na disiplina? O anong klaseng pananakit?
2: Opo, kinukurot niya po ng pasimple.
1: Kinukurot? Eh, wag naman yung kurot.
2: Kinukurot.
0: Parang nag-iisip bata, ganun.
2: Opo.
0: Si Lola.
2: Kasi ayaw niya maligo.
0: Ay!
1: Hindi, normal yun.
0: Ay, normal?
1: Normal pag nagkakaedad daw talaga.
0: Ayaw na maligo.
1: Yung yung di ba yung mga lolo-lola natin, lamigin na sila, mm-hmm, mga ganyan. Doon hindi naman sila umaamoy talaga ng matindi.
0: Oh, oh.
2: Hindi umaamoy po.
0: Ay, umaamoy.
1: May exception pala.
0: Exception.
1: Sorry kasi may mga matatanda ako na kasi lang
0: ano,
1: hindi siya nalang maligo. Okay naman kasi hindi naman sila magala o malinis din naman.
2: Pero siya po kasi, nagagala po kasi. Naninigarilyo, kaya bumabaho po talaga siya. Tapos ayaw niyang pagalaw yung damit niya, paulit-ulit lang yung sinusuot.
0: Ay, may favorite. Ganun talaga. Ganun din ako minsan.
1: Eh, favorite nga niya yung lalaki niya eh.
0: Oo, yun lang din niya nakakalimutan.
1: Yun lang hindi niya makalimutan.
0: Mga kapuso, nagsimula na po ang kwento ng ating bida na si Sarah. Saan kaya tayo dadalhin ito?
1: Alam mo, parang hindi talaga sila close, no? Kasi pagkakasabi niya, yung matanda po, sabi, matanda lang yung tawag
0: hindi lola
1: niya. Oo, diba? Siguro kasi hindi talaga naging maganda din yung trato sa kanila dati. Saka isipin mo, sarili mong nanay sasabihin sa'yo, huwag mong ipagsabi sa ibang tao. Yun na parang ang tagal-tagal nyo ng alam ng mga tao na nagkaroon ka ng asawa, na byuda ka, tapos bigla nung namatay lang, reset lang.
0: Gusto nag-reset
1: lang. Na factory reset lahat, na dapat, oy, dapat hindi mo ako nanay ha. Wala dapat makakaalam. Ano yun?
0: Mga kapuso, saan tayo dadali ng kwentong ito? Ako si Papa
1: at Lady Gracia.
0: Ito ang Talk to
1: Number
0: Papa.
1: Number one.
0: Forever.

0: 32 minutes after 9 on the clock. Yan ang ating oras, mga kapuso. Programang Talk to Papa. Ako si Papa Ace.
1: At ako naman si Lady Gracia.
0: Nako mga kapuso, nakasama po natin ang ating bida na si Sarah. Sarah, prinsesa.
1: Lottie, Iyakin.
0: Ermengarde, Bobohin.
1: Miss Minchin, takot sa pera.
0: Miss Amelia.
1: Miss Amelia. Sino yung takot sa pera?
0: Miss Minchin, mukhang pera. Tapos si Lavinia, Ingetera.
1: Lottie, Iyakin. Ermengarde, Bobohin.
0: Ito ang laro dati.
1: Miss Minchin, mukhang pera. Ayun.
0: So tama ako talaga.
1: Nabubohin talaga si Ermengarde. Ako naman binigyan ko pa rin siya ng pagkakataon. Baka naman hindi. Slow learner lang.
0: Meron din. Sa iba kasi, sa ibang lugar kasi, ang Ermengarde is antukin.
1: Antukin. Yun yung sa amin.
0: Yun, sa inyo. Sa ibang lugar.
1: Sa Baguio.
0: Pagdating ng south, ano na yan?
1: Sa inyo bobo talaga siya. Sa amin inaantok pa si Ermengarde. Sa inyo bobo na pala siya.
0: Mga larong bata, I don't know kung sinagaling yun, pero yun kasi nakikinaginan ko. Ngayon ka lang din nalaman na sa inyo pala, antukin siya.
1: Oo.
0: Pero sa amin, bobo siya.
1: May gesture pa yun, di ba? Antukin, gaganon pa kami.
0: Ako, mga kapuso, mga kabarangay. Well, madami talaga tayong mga laro na kinagisnan. Pero ang ating bida ay na-enjoy kaya niya ang kanyang paglaki. Gayong ganito ang nangyayari sa kanyang lola.
1: Yeah, yung lola daw po kasi niya mga kabarangay, ayon sa kwento ng kanyang nanay, after daw pumamatay nung, after daw niya mabiyuda, nag-asawa po nung kaibigan nung lolo niya. Ay? Tapos, factory reset tayo, B. Kunwari single ako. Wala na kayo sa buhay ko. Sabi niya, huwag ipagsasabi na may anak siya.
0: Galing ha.
1: Ang galing ni Mother Dear. Ayun nga po, syempre, matagal din naman sila nagsama, 20 years, nung kinakasama niya.
0: Kaso, ang sister daw, mga kapuso, parang nagkakaroon na ng problema kasi ibinalik, isunoli, parang kayuran lang na hiniram.
1: Hiniram lang yung ano, sorry parang ko na lang gana. Po to. Tapos pagkasole, pinakain, kain ka muna dito, may pansit kami dito. sinoli daw, medyo nagkakaroon nata ng problema sa memorya. Hindi natin na actually alam kung may dala ng katandaan kasi 80, mag-80 na yun, no? Tapos ayun, ang naaalala lang doon yung lalaki.
0: Yung boyfriend hinahanap. Grabe ha?
1: Ayun, ganun siya ka-inlove doon kasi ultimo sarili niyang anak, pinagdududahan niya na may relasyon itong asawa niya at yung anak niya.
0: Si Losa.
1: Nakakaloka.
0: Si Lola. Si Losa, si Lola.
1: Yun yung title natin ngayon. BLS, si Losa, si Lola. Mag-take down notes ka, Papa Dudut.
0: So, eto na. Balik natin ang ating bida. Hello, Sarah.
2: Hello po.
0: Okay. So, ano pa mga sumunod na nangyari?
2: Ayun nga po, matapos na ilang beses na lang yung pension niya, hindi naman po kami nakialam sa kanya. Hinayaan lang namin sila kasi nga sila po yung magkasama. Ngayon po, wala na siguro yung pera, binalik na po sa mama ko yung lola ko.
1: So, wala nang pension, ganon? Tapos na yung
2: wala
1: pension
2: po
1: niya?
2: Ah? Ano po, nakasanla po.
0: Paano nakasanda? Nasasanla pala yun?
1: Oo nga.
2: Opo. Ito pa po, yung pension po ng lola ko, benepesyari lang po siya ng lolo ko. Ano po siya, survivor ba tawag doon? Sa ganun po, nung namatay siya yung magpipension, yun po.
1: Oo, tapos, okay.
2: Yung lalaki niya ang nakinabang, binili daw ng motor.
0: Ah, malaki na kukuha dun sa pension?
2: Sa nasa 2K po.
1: 2K monthly?
2: Monthly, opo.
1: Hindi rin ganun kalaki.
0: Yun.
2: Tapos, taon-taon niya tapos sinasanla. Kaya, nakukuha nila yung parang buong taon ng pension.
0: Ah, so kumbaga isasanla siya ng isang taon, mga 2040 yun.
2: Opo, ganun po.
0: Mm-mm. Pero syempre, may
1: interest pa yun.
0: Oo, may interest.
2: Mm-hmm. Opo.
1: Okay. Baka hindi kayo ninganyo din siya nung lalaki na isang la.
0: Mm-mm.
2: Yun nga po, sumusunod lang po yung lola ko sa kanya.
1: Okay, mahal na mahal kasi niya, pa ng ganun.
2: Sabi nga po ng mga tao, baka daw po ginayuma. Kasi kahit binubugbog siya, ayaw niyo umalis dun eh.
0: Hala, umabot siya ganun? Sinasaktan si Lola?
2: Opo, sinasaktan po siya. Tapos, kinikwento niya rito. Paulit-ulit niyang kinikwento, sinasapok daw yung ulo niya.
1: Ala.
0: Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa? Ilan yung mga anak niya? Ilan yung kapatid ng mga mama mo? Ng mama mo?
2: Ano po, alam ko po ano, sila tatlo. Namatay na yung isa, dalawa na lang.
0: Oh.
1: Tapos yung sa dalawa na yun, hindi rin siya naging close?
2: Hindi po talaga. Yung isa pong anak, ayaw po kunin yung lola namin kasi hindi nga po sila close dahil hindi naman po niya nakagisnan.
1: Paano hindi nakagisnan?
2: Ano, inanak. Tapos din nila sa probinsya, iniwan.
0: Oy.
2: Ganun din po yung mama ko.
0: Ah, ganun ang ginagawa niya.
1: Teka, nung yung inanak yung mga yan, inanak yung nanay mo at yung kapatid niya, buhay pa yung lolo mo nun, di ba?
2: Ano po, iba po yung ama nila. Magkakaiba po yung ama nila.
1: Oh, teka, si... Teka, naguguluhan ako.
0: Oh.
1: Yung nanay mo yung bunso?
2: Opo.
1: Siya yung sa lolo mo talaga?
2: Hindi po.
0: Hindi
2: iba
0: din.
2: Po.
0: Ah, so hindi walang po anak si lolo na namatay dito sa lola?
2: Wala po.
1: Oh.
0: Pero kasal sila?
2: Opo.
0: Ah, yun ang napakasalan. Pero yung nanay, opo, ng kapatid ng nanay mo at yung nanay mo, magkaiba yung tatay.
2: Opo.
0: Kumbaga, kung nabubunti si lola noon, iniiwanan niya, pinapadala opo niya sa probinsya yung mga nagiging anak niya.
2: Opo, ganun nga po.
1: Eh, nasan so, walang... yung mga ano, nasan na yung mga tatay nung nanay mo at yung kapatid?
2: Ang pagkakaalam ko po, patay na rin.
1: Lahat sila. Ah,
0: so walang lumaki kay lola na anak?
2: Wala po. Wala.
0: Ay, dalaga. Sanay siya na dalaga pala.
1: Ay, kaya pala niya sinabi na huwag sasabihin na ano. Na
2: may anak.
1: Okay, so ever since pala, ganun pala yung nangyari. Kala kasi namin ang weird kasi na parang sasabihin na namatay lang yung lolo.
0: Oh,
1: hindi ko na kayo anak ha.
0: Uh-oh.
1: Patay na yung tatay ninyo. Factory reset tayo. Mm-hmm. Wala na tayong...
2: Opo, hindi rin po.
1: Hindi pala ganun.
0: Hindi naman pala kasi wala palang lumaki
2: sa
0: kanya.
2: Iba rin po yung ano, wala po talaga.
1: So silang
2: lumaki
1: dalawa
2: sila
1: lang
2: sa mga lola lang, tapos sa mga tahi, nag-aalaga ng mga pamangkin, ganun po yung buhay nila.
1: So yung si lolo at lola mo, silang dalawa lang talaga magkasama?
2: Opo, dati po meron silang ampun na bata.
1: Nag-ampun pa sila, tapos yung sarili nga niya anak, di niya maalagaan, paano yun? Galing.
2: Para lang po may kasama sa bahay.
0: Huh?
1: Diba,
2: pero
1: yung
2: lolo ko sumabait yun.
1: Oo nga eh. Kasi parang ang weird naman. Nag-ampun-ampun sila.
0: Oo, oh, para lang
1: may kasama sa bahay. Eh, ba't din na lang kunin yung nanay mo, di ba? O kaya yung kapatid ng nanay may, mo.
2: Parang ano po eh. Parang malaki na yung mama ko lolo. Kasi naabutan ko pa po yun eh. Yung pinakasalan ng lola ko. Yun po yung mabait sa amin. Pero yung ano... Yung bata po na yun ang punay. Bata pa talaga, nandun na ako, ibuhay na ako. Matanda pa po ako dun sa bata dati.
1: Ang tapos, weird, no? Nung nagkaroon, meron kang sariling anak. Kahit ano pa yung edad, may sariling kang anak, pero hindi mo inalagaan. Pero
0: mo, no?
1: Kumupkop ka ng ibang bata.
0: Para palakihin.
1: Anong... I mean, hindi naman tayo again sa pag-aampon. Pero kamusta naman yung anak mo?
0: Na pwede naman
2: hindi
0: siya
2: rin
0: na lang.
2: Hindi rin po. Hindi rin po okay yung bata sa kanila kasi sinasaktan nga po ng lola ko.
1: Malala pa
2: rin. Nananakit po siya, nananakit po talaga siya ng bata. Kasi dati meron po silang inampon. Tapos, binubugbog din po ng lola ko. May sakit. Namatay na rin po.
0: Huh? Ano ba yan?
2: Parang hindi po siya talaga sa bata. Hindi siya talaga sa bata.
0: Okay. So, hindi talaga maganda yung ugali ng lola mo. Parang yun yung gusto mong sabihin.
2: Opo,
0: may mali talaga
2: po,
0: sa kanya.
2: Bata.
0: Hindi normal.

0: Binisit, Lola, hello, kumusta ka na? Tapos bigyan kayo ng oo kay niya sa labas.
1: Tapos pinabayaan na kayo dun sa labas, ganon.
2: Hindi nga po nag-offer kahit tubig. Upuan lang, buti nila may upuan sila.
0: Nilabas?
2: Opo.
0: Nakipagkwentuhan naman.
2: Upuan po kayo dyan. Hindi rin po. Nagpaalam na lang kami humalis.
0: Kasi hindi naman kayo nilabas, di ba?
1: Nakakahiya. I mean, so, alam mo yun, yung parang ako yung part sa
0: yung
1: ano
0: part
1: yun.
0: Boyfriend, no?
1: Oo, parang ako yung nahihiya. Di ba, no, parang ano ba to? Hindi ba na kami pinapadumhalaw na nga kami? Ganun. Baka naman yan, kasi bagseselosan ka kasi nga, di ba, yung asawa niya, yung boyfriend niya. Kasi di ba yung lola mong ay yung nanay mo nga pinagseselosan? Parang pinagdududahan niya. Eh di paano pa ikaw? Oh, baka isipin niya kasi magkakagusto sa'yo yung asawa niya. Baka.
2: Baka po.
0: May grabe. Idea ka ba? Bakit ganun si lola mo?
2: Ano po siya, talagang in love siya din sa lalaki. Nagulat nga kami kasi ang bastos pa po ng mga kwento niya dati tungkol sa kanila ng lalaki. Tapos nagulat kami. Sila na yung magkasama.
1: Yung kinagis ng buhay ng lola mo, alam mo ba kung ano yung nangyari sa kanya para maging ganyan yung ugali niya? Kumusta yung pamilya niya noon?
2: Mm. Nasa taga-probinsya po kasi sila eh. Mm-mm. Tapos nung umuwi ng, nung pumunta ng Maynila, magtatrabaho daw. Magka-jowa-jowa na siguro.
1: I mean, wala kayong nakarating sa inyo na baka dati sinasaktan siya, hindi rin maayos yung mga magulang niya sa kanya.
0: Namaltrato
2: pa. Hindi po. Hmm. Hindi po, kasi yung iba pong kapatid nila sa probinsya, okay naman po yung buhay nila eh. Siya lang po yung, nag-asawa.
1: Hindi naging maayos.
2: Kinalimutan na yung mga pamilya.
1: Maaga siguro nag-asawa yung lola mo, maagang nabuntis.
0: Ganon?
2: Hindi ko lang po.
1: Hindi nyo ano.
2: Ilang tao.
1: Kasi, baka, no?
0: Kasi kung ganyan yung ano niya.
1: Nag-enjoy sa pagdadala.
0: May mga pinanggalingan kasi yan eh. Hindi kasi yan biglang instant na ganyan talaga yung ugali niya. Napakalaking part kasi is yung nakaraan niya.
1: Yeah, yung pamilyang kinalakihan niya, kung sino yung mga nakasalumuhan niya after that, para ma-mold or ma-shape siya na ganyan, kasama. Kasi parang...
0: wala kasi naman abad talaga, to be honest.
1: Okay. Oo, wala naman kasi talagang ano. Wala naman kasi yung baby palang demonyo na walang ganun. Nasi-shape yan ng community kung nasaan siya, kung sino yung kinalakihan niyang family.
0: And that's sad na...
1: Wala rin nakakaalam.
0: Mm-mm. At saka,
2: opo, hindi rin po
0: siguro hindi din niya nakwento. Kasi nga, magkalayo naman si mother mo at saka itong si Lola. Kaya, paano niya malalaman or paano niya makikwento? Diba? Tapos ngayon, iba na yung tumatakbo sa isip niya, diba?
2: Opo, kasi lahat nung nare-recall ng ano niya, ng utak niya, yung mga pagsasama nila ng lalaki niya.
0: Yung lalaki.
2: Kasi yung lalaki.